surtout bëgg ko lool xarmi bu doon jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xarmi rafété ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bamu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah ni ñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xarmé rek dadi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci duguba gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teurel so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajema tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yenen tibi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci iswari lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kennka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muneko waw lutax nga may ray muneko yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muneko lolu kay man sama yon neku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muneko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mun ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour ray ma man duma la dor waxnañu nak ne habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko até motax mu ne ko iri inni

nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yep don mebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele

ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu ne la jonne nanu anam solo nanu jeli ci ali ibn abi talib wala solo nanu jeli ci ali ibn zaid ibn judan mu jeli ci yusuf ibn mahran mu jeli ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jonne nanu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netli dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tib ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku teud fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi teud de modi sam doomu nuh mu daldi jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu daldi dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu deki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waw titay yowmal khiyam motax sam sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu deki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax tit ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bok ci wa keur nuh yi pour mu netli ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yonent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa ne ko naka la yonent yalla nuh xamé ne suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam ne ko dafa yebal ben picc mu ñi wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax su fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu deme dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tum ranke lolo tax minul nit ñi du dekk ci keri ci all bi rek lay dekk pi ci momule ginaaw si gi nak ci la yoni benen picc ñukoy wax pitax mom la yoni pour mu dem setal ko ndax su ferna wala det ba mu demé takalna ay tankam ban dagale ne itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh ne ko su ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murun na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon su ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la ke picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax do ko bayyi mu and ak ñun dem ci kër ga ndax mëna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham daldi delu wat mu daldi teudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggi ci bi genn ci bi

Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jeli na ci Tawus jeli na ci Ibn Tawus jeli ci bayam bayam jeli ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena batul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam lele nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inittaghta sha'ran fakrimhu sula yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéyam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonenti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak liñu tuddé itam halqul aana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jemp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf suñu mam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ki itam dafa bokk ci yiko yalla natto won ba ca top itam modi natful ibt modi e wat sa kawar poxtaan waaw waye bayiko mu sekk koku itam jaadul ba ca top itam modi ne so de dugg wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bum ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak mayna la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujju ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lap ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina
manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id Sa'id jeli ci Akrama Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas mune bat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim te mu matal ke neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara gannaaw bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna def ne ko rayna fa nit waaw ndax xam na ne Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wéram amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mën ta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypt ak lako fa dal yeb mudi ay nattu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan

lo tax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci fanu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé loolu Idriss juñjula buy wone ne képp ko xam ne sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kowe nit ñi itam danañu la tek fu kowe motax ñi gëna kowe ci société bo mën ci dem ñi fa gëna kowe modi bon xam xam yi kon bu yalla waxé ni wa rafa'nahu makanan 'aliyya dinañ ko mëna nangu bu dul ci rul bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grade bu reey la solo nonu netali ne yalla wacce won na ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci niñu ko meune tuddi waye la ca nek yeb ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami

mom yonenti yalla ibris idris mom yonenti yalla idris waxne ne awwal man khatta bil qalam mo ndik bind nenen itam mom yonenti yalla idris mo ndik ñaw moy ki ndik ñaw yere ñek ba da nga daan am yere rek wala ñu jël ci deru rap yi mom lañ daan wulli ba mu noy rek ñu ko daan waddo waaw ak diko terexlayo wante mom yonenti yalla idris mom mo ñek xalat ne li ñuy terexlayo diko waddo war nañ ko mëna ñaw ci lu ko yalla baxé ci mous motax mu gor gor lu ci walu ñaw ba ñaw bolop ak tabarakallah tuwayam motax da nga nan idris mu ñëk bind ci khalima wanti itam mo ñëk ñaw yéré nani itam mu ñëk defar ngannaay pour mëna xex ak nonu yalla yi kon mo ñëk jihad lu lepp nga neel la ci yonenti yalla idris yonenti yalla idris li ñuy tuddé ilmu nujum wal hisab manam xam xam astronomie xam walu bidiw yi xam xamu calcul ci mom la ko yalla ñëk feñalé mom yonent yalla idris alayhi salam kon lool lepp ay ngeenel yu nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla idris am nako وتحيا لني إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا

waye sañu ko wona bañ ndax ndigalu yalla ismaila itun deggu xol ko yombutu gis suutu mo jam ci ci yow mo itam deggi xawona gis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla ñu ne itam jibril yalla neena ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xarni bokoy bu fekkentene nak xale bi deena man nga ci am man nañ ci wacce say grade ne ko itam e nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew tire ci loxo bi roc ci ismaila dugal xarni kero ñu ñent ñep sant nañu yalla ibrahim neena alhamdulillah ma ngi sant yalla ndax manon na top sama ciufé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdulillah ndax itam sama baye manon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma digalu yalla xarma dadi ne alhamdulillah man di ma ngi sant yalla ndax sama grepp mo na wéccé deretu yonent mu ne mbekte momu de kenn xamul mu tollu suma ko ñakkon xamul muy def jibril dadi ne alhamdulillah ndax bu ibrahim rayen ismaila ñu wacce samay garat ñu wacce garab garat shaytan ñu ne kon ñenti cant yoy yeb yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ni ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yeb del wat na ci borom kon yow bur bi nga xamanteni ya mom cant yow ya fente asaman ya créé asaman yi ak souf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko ku gis itam muy bataay bi ci nguur ya ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yaronte bobu sama mbir mi ma nekké xat xat bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yuma ci genné te itam yalla nga ma defal wërsek fuma ko foggé ak fuma ko foggé wu nenen bi mu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu genn ci ten ba am yeneen tukki ko diko jël waye gis nañ ne mbokk yi histoire yu ñu yalla yusuf xajo ci ben waxtu motax day nekk ay halaqat bu ñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtaan bu jéxul ñu waxtaan ak ci benen aljuma bi waye dal fiñu ag ak yoonte yalla yusuf mo di ne dal bayam bëgg na ko mu gën ko xamanteni mu gën yalla rek la te itam gis na ay taranga yu feñ ci yusuf yo xamanteni dafa gaasi te mo di yalla nak nako def yenent dal ko def itam mu nekk nit ko am daraja yo xamanteni aduna bi yëpp dañ ko wuyisi ci loolu itam gis nañ ne netali na ak gént goo xamanteni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni wayjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la mu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siibul ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci ma samba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu

nek nak depar na mu ñom joté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte sama talaqa malik ibn da'ar wa ashabuhu bi yusuf wa ma'ahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawthiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min 'uyubi biñ préparé di dem mokki yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ayib bi nek ci mom ñu ngi yëgal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jam la woon dafa dawoon su yepp nak ngeen nek ñu mëna surveiller su ngeen ko defu rek dana recc benen bi ci dess itam lu leen yor na ngeen ko neub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu leen ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legui nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nek ci suñu marchandise et mo melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ci nek nga tuddu ko ya marchandise mi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciobare su fekke itam neexuko mu delo la bu deme bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delo ci ko ci su ko delo sé dang ko wara delo xalisam fofu mom xacce da fay dal di dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëna gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu soré deug bi yeen na rekum no daara daal di jël yusuf tek ko ci digg gele mom wa te par ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammel wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi mu ngandé bammel bi rek yalla dogal nak mu daal di tepp jëgë ci ko gëlem gi rek daldi cëppelu ci suuf daldi dem nak sukk ci bamélu yaayam di joy na ko yow sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nekk mu ko sama mbokk fexel nen ma ba jël ma dugal ma ci kenn ay bo gisoon niñ ma doon yewé ak niñ ma doon doré kon dé sa xol dana wëru ay sama yaay té nga jup man dé jaay nen ma def len ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul malik ibn da'ar dadi nemeku ne ginnawam ken nekatu nek bi yusuf di teb yegu mu dadi e wagne ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamelu yayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nen ni amo e ben bat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf muñul mu ñu nax su mu ñu dal lul ci yalla kon mo ñu fofu nak ay musu joge ka sante malikum mu daara di ñew bi ñu ñewé dal daf ko mbecc ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéggal ko ci ko gelem gi dal di jeng tanki jeng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug la yow jam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jam wallay nax ke ñu suufale sama yaay la musul nek jam lu tak ci mom musul nek jam mu ne ko ñu dañu wax seen wax ju bon rek mu ne koy jël mom malikum nu taxar bi nga xamanteni dugg ci neen egypte bi ñu dugg ci egypte dugg ci marché bi legi nak tek na mu yusufa war ko jaay et nit ñi ku ñew rek proposé nga benn prix ki ne mën na ci témèr ki ne dedet man mën na ci ñetti témèr ki ne mën na ci juroom ki ne mën na ci junni ñuy tek ba ministre ba nga xamanteni mom mo yoron économie ba ñu ko doon wax xet feyr nak buru ministre ci jamono bobu mu ngi tudon Rayan ibn al-Walid mom mo nekkon buru Egypte xet feyr nak nek mom mo doon aziz bi nga xamanteni mo yoron économie ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf de wepp tege seen ñepp mom mo ñu jogati len jënd ko ci pey bu am solo ak fa mom nak nekkon nit ku bax nit ku julit mom moko jënd ci malik ibn da'a way
Malik ibn Da'ar bi nga xamanteni mo jëmum Yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci Yusuf né ta sétlu na né xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na né commerce am day yok alalam day yok né na kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel né itam sétlu na né fu mu nek musiba du fa dugg nax nit ku bax mu ngi gis na itam né mos nañu jox ci tangor waye melni ni dafa am benn mur rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu nu nek neena ko musuko am lu dul ba mu ande ak Yusuf mo Malik ibn Da'ar loolu wax yalla dogal na nak mom Yusuf genn na ci loxo Malik ibn Da'ar legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu Egypte ñukay wax Qatfir Qatfir jënd ko dadi ko yobbu këram mo Qatfir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu ñu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu Ra'il bi mu ñëw mom Qatfir dafa wax soxna si ne ko ak yene mat wa wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ñu ko kédé ab xalé la ma ngi koy jëndé ci marché bi waye nak gis na né dal jam la waye yorul direct yorul melokan bi li na ko tutal modi nang ko teral nay bokam ñun di lek di bokam ñun di nan fi ñu tedd ñu fa tedd te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom lolu alquran net li lako wa qala alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ne kon Yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am tarang dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam Yaqub waaye fitna moom fu ne la nekk ndeke tarang gi mu am ci kër gi yépp dañu fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa ta'ammalathu imra'atu al-aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu وقعته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغال نا يونت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بيس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بيس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت ان دي دوليكو تار بي دي دوليك تبارك الله نينا ستانتر بوبو مو دون ديف سي تارو يوسف تخنا مو بوغ يوسف تي تايو mbokkal ko doy waar waxna alquran netti ko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom dawsi gis na mu ne dal dem na ko meuntula am sago ci kanamu yusuf waxna ne yimu ñeuk def manam letax et nawsi fexe ba am pon ci yusuf mo di defa tog ak mom jek jek ne ko ah yaw yusuf ah yaw yusuf rafet nga di yaw sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi rafet na waye andak sama genné aduna mom moy ñeuka tasaro ci sama yaram moy li ñeuka tasaro ci sama yaram ak yamuy rafet rafet ndaw si jek jek wat nek ah yow mi de wax deug yalla sa beut yu rafet ni de yusuf yusuf yow sa beut yu rafet na de mu ne ko ah suma genné aduna de moy ndox mi ñeuk touru ci man ndax ba de ñeuk benn su ko defé ndox mi touru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo ko nat ko ba jek mu ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko ah limuy rafet rafet de ëllëk suuf dana ko lek da ko ko gis ñaawaye ngay gis waye do gis ak tar mo ni ndaw si bayu ndius ci diko tag di wax rafetayam diko tag ndike yo am na lu mu bëgg ci yusuf lam ci tag mo di wet ak yusuf dañu di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wet ñom ñaar ci benn nek dañu wété nak ndaw si daadi melni ku taxaliko ak sabab dalé sakku yusuf li ko wax ko man dal wax deug yalla
xamna ne amatuma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolul ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop da ci sama yow tank may na lako wax dañ né fofu sheytaane xawon na fa mën yusuf ba yitam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbihi alquran wax na ni ndaw si bi yitte wo won na yusuf waye yusuf itam yitte wo won na ndaw si waye bu mom yusuf ba bu gisul won manam e kakiray bi nga xamanteni yalla doxalane ko ci digeunte mak mu moy ko te moy digeunte mak jefandiko ak ndaw si mu ne bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jotek ndaw si te bu boba itam dana nek ñawtef bu reuy waye gis nañ ne fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax dañu wax ne e bu alquran waxe ne az-zaniyatu waz-zani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xamna ne jigen fu mu rebe du soy bu xé itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak jacc mu ci jigen na xamna ne itam pouvoiru manam doley goor ci jacc mu upp doley doley jigen ci jacc way itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mom meuna rebb fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jeng jëm ci mom way fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am na yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si neen dama jël jëm ni yaqub tegal ko yusuf neen yaqub ñu daal di jël loxom door ko ci dëgg yusuf neena bi ko dooré ci dëgg yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki dom ak ben waye yusuf mom amuko fukki dom rek la am lutax ñu ne ndax kéro banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaqub doore ci deun.

soti na ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jël wax na ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat barami ba yusuf talatul sax legi e di jema jotté ndaw si wala muy tal lenen de amna serigne bi wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'alamu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya neta dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katchor ndax jifi katchor nga bëgg def te yow ñu bolé la ci yonent yu sel yi yusuf lolo taxone wax ak yalla mo la recc ndaw si bu ko jifé yoyu nak ci la taw nak nguti buntu ba fexé nu mu recc ni wastabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min dubrin wa alfa ya sayyidaha lada al-bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun alim mo ne kon al-quran netlina iswar bi ci netlin bu mucc ayib waye dal liñ ci mëna gis ci wérante ak borom xam xam yi benn bu ci nek rek leerna leray go xamanteni warna tax yusuf mu ne mucc ci moy bobu nga xamanteni ndaw si wona ko ci e ngani nak bu jité yusuf mo wona mucc ci ndaw si lool yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul suusa nak so amul wilaya segam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay képp ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay dégg na ci mak ñi ñuy netali né ci alhaji malik radiyallahu ta'ala anhu dañ na wax ni wétay yu jigen ak ngor mu né ñaar la ci xawa wolu wa ngir bi soga wacc ci table bi ak wosin yes bi soga wacc itam ci table neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wul kon nga gis ne kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne wax na ne fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal e sama xet modi jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylasuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq ñeetam e natukaay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukaay neneen mom modi jigeen kon yusuf bu fekente ne amna tuuti lu mu yitte wo do bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne e da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg seen bashariya day jé ci ñoom su ko défé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni na ron na ca dugg way ki nga xamanteni jëkënte neen buntu bi mo ak ndaw si yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw si xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax mbum mu solo yusuf bi mu dawé bu ko bi buntu bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba dañu dajé nak ndaw si daf ne jëkkër ja waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay li ma gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yu metti nga xol nga ndaw si bëgg na yusuf mbigeel ko xamanteni bëggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu ray ko waaye moom daf ne daal ñu ko tej wala ñu duma ko duma yu metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusuf ñu ray ko moom daal e wax laaj na ba pare tontu laajam waaye e yusuf bi nga xamanteni izalatu tuhmati an al-hurr wajib manam gor buñ ko tuumalé dafa wara dindi tuumala te yusuf soxna ci tuumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne beet

yenent yalla Dawud mo nga taxaw di julli ci guddigu gogu waaw mom Dawud mo ngi julli te ina te itam amna njabotam yi ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yilif ko beccëg ñepp duñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundam yépp ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yenente yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolou nga xamanteni yenente yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñi bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënon na deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawuda dan jaamo boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla andak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekkou wax nañ ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wala mu daw wala sax mu xawa yox yoxi touti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mamugo fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey lu ko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tey ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom lu ko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko weñ nu ko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko massane tey ci loxom katan diko yalla jox ak khususiy bim ci am taxna weñ nga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax lu ko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci weñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dekk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy yilif dekk bi ndax ko mandu la wala manduul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ko mu dajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawud da di maske wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yak mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yak waye ku bax la mom dal bu fexé won ba limuy dundé di joggé ci ñaq bopam dal mu gën waye dal lolu moko yak bur bi dal lolu la ko contré ah yene ci yalla Dawud nak dal di nak ne tay dal fasiyene tuma mukk lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lek ko
lolu day nek.

sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sour ko yalla itam contane ci nangu bop nga xamantene nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak e ñu ligéye ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kong wax ne ni mbubu kong yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jaasi du dugg waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal ala lu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan wax ne e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonnati yalla daoud dan dundé ñaxu bopam mom de daoul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bok na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wutenen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu arté motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu daan arté dawul hésiter waaw bu arté rek nono la té arté ba day jaar yoon mom yenen ti yalla daoud alayhi salam motax e jëlenen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil-hayba iz kanat tu'ayyiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan 'ala akhar wa 'ajaza 'an al-bayan fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مني مهم لمتدي جمودي يلمو دقرلي nguru yonent yalla daoud ci mu ngur ga nek ngur gu am caractère ñu nek caractère bobu nak luko waral mu ne ndax yalla mom moko jappelé jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté et lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax netali nañu jëlé ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak bamu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba e wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxalé ñi togn lolu taxone yenen ci yalla daoud bi atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daoud dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daoud waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nagu waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi waji dafa fekk nagu
bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla daawud waxé na nañu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daawud wax né ah yow yonent yalla daawud dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mune ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kèn daaw ci tek baat ndax amon na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxon la wanti amna itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulamaa fi sababi imtihan Allah ta'ala nabiyahu Dawud alayhi salam bima imtahanahu Allah min al-khati'a fa qala qawmun kana sababu zalika annahu tamanna yawman min al-ayyam ala rabbihi ta'ala manzilata abaihi Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub yune borom xam xam yi wote nanu ci cause bi tax yalla natou yonent yalla Dawud natou bu reuy bi borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yonent yalla Dawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy weto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara al khayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat doko meuna am ndax sen martabe yinga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mu ngi melni tay ñu bari yaakar ne ne kenn mënatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar ne ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñi fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak mang lay yegal ni ñom ay jam lañu yo xamanteni e dama leena natou ñu natou ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogle na takal grat yi waye nak bu yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu natou yo xamanteni dana la ko natou e su fekkenti ni degeer nga mo jeuflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay natou mune ko ndax natou won na yonenti Allah Ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu Yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam dagguko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw
fan la tollu ci man kéro bamu deugéré bañu sanniko ci safara wa ma wax safara wa neko ya narukuni baddan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legui dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jam la seddel guuy andak jam ci sama jam bobu di ibrahim gënalu nugu te gënalu neex nit bamuy noppolo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom joj ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teurel ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mune kon natto won na itam ismaeila ndax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boîte yi wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tof cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñi wax ismaeila ray ko kero bamu ko nare ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass buma am ci man ak itam beug buma beug bama gënal ko bopam lola tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natto wona itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wure ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol ma jël ciofel dugal ko ci xolam mu beug lol yusuf bamu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusufa ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxone na dem na ba silmaha ndax ciofel bu mu amon ci yusufa ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ni dotul jeseti yusufa ba mukk mune nak e natu bop man natu won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusufa tindiga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi andak way muñ kon muñ na andak yalla muniko kon yonenti yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon muniko wacc nak yow yonenti yalla daoud man teguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma teg la natu fofu nak la yonenti yalla daoud dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tek natt ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amé wul non motax nak ñu né nattu ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daawuda bin nadhar waaw ndax dañ né yonent yalla daawud dafa gisone jabaru jambur waaw dal dikoy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xor di xolat di setantar rek yalla jekki ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natu nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yanabi sallallahu alayhi wa sallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tege sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so demé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud moy dafa nabon e jabaru ben generalam dadi koy yebal nak pour mu dem ci xare ba bamu deme nak ci xare e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggon lolou nak taxon na e yalla mereko yeddu ko nak yedd bu metti
yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jëflante ak ñoom jëflante bo xamanteni taxoon na yonentu yalla daawuda bëggatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah ajima bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax mandu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax ñu ne ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci menen picci mi mu may nuyu di ma ndokel itam ci tarang gi ma yalla jox di ma ndokel itam ci jappale gi ma yalla jappale ci be non buma dajel gagne la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak sete ay domam waye dana delu siat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jeki jeki rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tag ko ne ko mangi ñibi Sulayman dal di koy yewi mu dem motax amna benn picci mu ñi wax jamu job mu nek picci mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picci mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yonent yalla Sulayman dekk masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenente yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinn yi bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax nan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika fala tu'akhizna bi dhunubi bani adam wasqina Sulayman deglu ko mu wax ba kaddom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbeetiku ñibi yalla dana taw yi ne ko lutax yow ñaanu lo def lo dara ñew ba ci teggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mu ne xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu meeni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolou kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yenet yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelawli ba budan tukki da dan jël wax ne ne lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelawli ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yobou ko amerique wala mu jele ko senegal yobou ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonentou yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fess xorondom bi dadi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yeb ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam samay ñaari wayjur kon nit ki fi sulaymana ngi fi wone ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom ngi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogat du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daal di koy laaj ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala len Sulayman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muneko xana deglo la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muneko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yakal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub mu ne ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolou dana tax dootu ñu mënate sabbal seen borom comme ni leen ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nekk leneen di rasta wala muy naan wala muy def leneen lolou day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war ta def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fop ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am man nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman dadi kontan ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de muneko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaqa bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mune ko benen bi ci re itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muniko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw kessé la aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappon ñepp gis na ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yep ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjuf wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy war am katan yu doy war yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatolon na jinne yoyu yeb yalla tagatolon na ko Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonentou yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonentou yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nano jëf yu tuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenente yalla Suleyman alayhi salam dafa amon benn doom doom joju nak yonent yalla Suleyman beug ko doom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donn ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donn Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman den ci insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pape Dia

ñune Suleyman alayhi salam dem na ci bour bi jëm ko convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Suleyman gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Suleyman nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ca ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ca jam yi mu japp e yalla dogal nak Suleyman e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Suleyman daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bam ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna si lu ko neex ndax soxna si dal da fay fanane joy di yendo joy di joy rek Suleyman dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legi dama gis ne rek bis bu nek sorong di tour ngay joy lan mo la nakari muniko sama baye dama

Sulaiman ne ko waw sa bay amul na nguur waye amulon nguur go melni sa nguur sa bay deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yonent di dundu itam ci nguur gu dakk ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko law annaka amarta ash-shayatin fasawwaru li suratahu fi dari allati ana fiha taraha bukratan wa ashiya la rajawtu an yudhhiba dhalika huzni ndaw si ne ko man dal dama yaakar ni so digalon sa jinne yi ñu tabaxal ma estatem ñu tabax ko ci sama biir kër bu ko defee may jàkkaarloog moom guddeeg bëccëg ah su boobaa nag ragal naa ni loolu mën naa defal naqar wi ci man ak tiis wi ci man ah Sulaiman daal di digal jinne yi ne leen kon tabaxal leen ko estati baayam tabax estati bi mu nekk estati bu rafet wante ndaw si dafa mel ni dafa am pexe yum ci laloon ndax bu fa Sulaiman ayee du def dara waaye bu Sulaiman ayee ci yeneen soxnaam yi ndaw si dafay fanaane sujjootal estati boobu di estati bayam estati bi lay sujjootal waaye am na benn jinne bu ñuy wax Asif ibn Barkhiya moom xarit la woon ci yonent yàlla Sulaiman. Asif ibn Barkhiya mi jinne ju yàlla mayoon la ndax demoon na ba am ismullahi al-a'dham moom nag ku amoon laisser passer la ci biir kër Sulaiman fu ko neex dugg daan na dugg sax ci néegu Sulaiman te du laaj ndigal ndax cër bu rëy bu mu am ci wetam daan na dem itam ci ay soxnaam ci kër yi di leen nemmeeku te booba du ca tàggu Sulaiman te Sulaiman itam jox ko ca ndigal ndax confiance bu mu am ci moom moom Asif ibn Barkhiya mi nekkoon jinne ju yàlla may ñu ne ndaw si jaamu googu mu doon jaamu estati boobu ñu ko tabaxal ci kër gi Sulaiman musu ko yëg wante Asif ibn Barkhiya mi bis dem na ci kër ndaw sa dugg fa noonu rek yàlla dogal mu fekk ndaw si di sujjootal estati boobu Asif ibn Barkhiya am lu ko metti lool ndax yargu leen Sulaiman yar ci tawxid yargu leen Sulaiman yar ci wéetal seen borom bañ ko dendaleek dara ndeke ndaw si de moom mu ngi sàcc di jaamu xërëm ci kër gi te borom këram yóbbu ko Asif ibn Barkhiya moo dem wax ko Sulaiman ne ko gis naa ci sa biir kër loo xam ne yàlla bëggu ko mu ne ko lan la mu ne ko sa ndaw sa kat estati ba nga ko tabaxaloon moom yàlla la ko def keroog Sulaiman dafa mer keroog Sulaiman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwee dafa toj estati bi daal di yedd ndaw si ne ko lii nga def waroo ko woon a def def nga lu rëy ndax li yàlla gën a bañ moo di bokkaale lu tax ngay jaamu xërëm bi su ma xamoon ne tabax xërëm bi tabax estati bi ak jaamo nga ci namm kon duma ko def wax ne ne Sulaiman keroog ànd na moom dong dem ba ci àll ba mu wéetal fa boroomam jéggulu ko wan ko ne ko itam lii erreur bu rëy la ñu ne ci ni ñu nettalee Sulaiman alayhi salaam bu masaan di dugg ci douche am na jaaro bu mu takk ci loxoom jaaro boobu